0: Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, segulai sejalai ngau kami bawa rentak ngali hari.

tuwo liyo kasma kaurang baka saba anak tuwa o maku alangaw to buruang atungo pagi anang tu ray ray namae nang tu siko siko nyaba kasayo